0: kuramaso ku bibazo umwizere kuramaso ku bibazo umwizere niyo message irimo muri no ndirimbo 0788 31 79 18 niyo numero uhamagara ho Radio DC 0788 31 79 18 07 88 3 1 7 9 1 8
1: ikomeze teri intambwe tukizere ko wihangane reka kureko isezerano
0: Radio DC salon
2: hello
0: oui
2: mwaramutse
0: witwa ndura hagana he araruya tubwire ufite iki kibazo
2: kibazo cyo kuzita mu nda
0: bimaze igihe kingana gute
2: yego bimara n'amezi agera muri atatu
0: wagiye kwa muganga
2: nagiye kwa muganga
0: no
2: kwa muganga rero nziyeyo arambwira ngo nzagaruke ngiye guca mu cyumba ariko n'ikibazo cyo kuba nta mafaranga mfite kuba najya guca mu
0: ibintu byose byagiye kuri mitiweli no kubaga byagiye kuri mitiweli pe
2: ubwo rero ndasabura amafaranga yo kugira ngo mbashe kujya kwa muganga
0: baguhaye randevu ya ryari
2: bampaye randevu ariko narayishe bitewe n'uko nta mafaranga
0: nari wowe waragiyeyo rwose ahubwo warabinegirije randevu bari baguhaye yari kujya hehe
2: yari yo kujya ku bitaro bikuru bya Remera
0: Rukoma umva wakoze amakosa ndabizi neza ko kuva randevu bayiguha ntabwo wenda n'itike wabuze sibyo ariko nta amafaranga wakoresheje uyarebye ndabizi ko kuva iyo randevu yaba hari amafaranga wakoresheje ntabwo wabiha agaciro
2: amafaranga pe ntabwo nari nyafite kuko n'ubu ndi mu bukode ubwo nicyo nacyo ni ikibazo ngira ngo munsengere ndebe ko nabona inzu yanjye yo kubamo
0: imana irabishobora ahubwo sujya wizera
2: ndizera cyane
0: urakijijwe se
2: ndakijijwe
0: waratuye
2: ntago natuye bihagije kuko nasengeye mu madini menshi
0: oya umuntu ukijijwe ntabwo abishidikanyaho
2: temva mba nde mubwire
0: yewe
2: nari umuporoso
0: by'amadini byihorere iby'amadini kumbwira ngo nari umuporoso nagiye aha ngewe ntabwo mpagarara idini na rimwe gukizwa ni ikintu kimwe ntabwo bireba idini umuntu ukijijwe ntabwo bivuga ngo muri katolika ntarimo abantu bakijijwe ngo ahana ngewe ntabwo njya mwemera iby'amadini ntacyo nta nubwo mbuza abantu kujya mu idini mugeyo sibyo ariko umumenye igikwiriye icyo ari cyo pana kugendera mu kigare gukizwa ni iki gukizwa ni n'ukwatura Yesu akakubera umukiza n'umwami ukatura ko yapfuye akazi ukakubwira ibyaha byawe icyo kintu ukacyatura ukamubwira akakubabarira ibyaha byawe icyo gihe uba ukijijwe utitaye kuvuga ntabwo mvuze kandi ugahitamo idini ujya gusengeramo biragufasha gukomeza gukizwa no gukomeza kubona imbaraga zo gukomeza gusenga nta nubwo ndibikubwire ngo ujya muri ADEPR cyangwa umubwire ngo ujya mu baporoso roho mutagatifu ari we mwuka wera ari muri wowe arakubwira icyo gukora areruya manzu kizwe ariko wagize n'ibintu byo kutizera imana
2: nacitse intege cyane
0: imana rero nta muntu n'umwe yirengagiza urakeneye n'imana itarobanura ku butoni imana igifata n'umuntu wa undi musuzugura ngo asa nabi ngo uriya muntu ngo ni mubi ikamufata ikamusiga amavuta ikamuha amafaranga uzareba umuntu ufite amafaranga ajya aba mubi umuntu wese aba amushaka njye nibaza n'uriya rukundo umuntu iyo afite ifaranga nintu utakwifuza se ngoho buri mwiza noneho ifaranga uribure wambare nabi ubusa nabi urebe ko hari umuntu ukwiteza nta muntu ukwiteza banza ukizwe ubundi tujye tugusengera n'imana ikugirire neza gukemura ibibazo byose ufite tunumvikane ko tujya gusengera imana ikaguha amafaranga ukajya kwa muganga nubwo ushobora kuyizera ikagukiza ariko n'umutima wo kujya kwa muganga ugumane uhite ushyiraho na gahunda ubu nugera kwa muganga bazongera guha indi randevu nanone byongere bisabe gutegereza ngo reka dusenga banza usubiramo aya magambo avuga uti mwami Yesu aka kanya mfashe umwanzuro wo kukwakira ngo mbere umukiza n'umwami kuva aka kanya nizeye ko wapfuye kubw'ibyaha byanjye kandi ukazuka
2: wapfuye ku bw'ibyaha byanjye kandi ukazira.
0: Mbabarira ibyaha byanjye byose.
2: Mbabarira ibyaha byanjye byose.
0: Unyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
2: Unyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
0: Kuva aka kanya.
2: Kuva aka kanya.
0: Satani ndamwanze n'ibyo byose ndabyanze.
2: Satani ndamwanze n'ibyo byose ndabyanze.
0: Ngo haye ibyanjye byose kandi yemeje kugukorera.
2: Ngo haye ibyanjye byose kandi yemeje kugukorera.
0: Ngusenze nizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Haleluya reka ngusengere. Eh. Data mu izina rya Yesu nsengiye haleluya. Ndamusengiye kugira ngo ubanze umuha amahoro mu mutima yabyatuye kandi amahoro wayamuhaye ndetse yakijijwe. Kuva aka kanya rero ruhuke umuhe amahoro atemba nk'uruzi yabisi batazi niyo ya mahoro umuntu abafite mu mutima niyo inyuma bya bimeze nabi n'umuntu yabashonje ariko akagumana amahoro ayo mahoro yamuhaye yagumane mu mutima mu izina ryawe Yesu. Hanyuma tumusengiye kugira ngo namukize uburwayi afite bwo mu nda ubumukize kandi umushire inzira abone amafaranga ntabona yo kurya gusa ntayabona yo kugenda gusa cyangwa umuhe nayo kugira ngo abone aheho kuba umuhinzu yo kubamo umuhe n'isambu nini mana tuze ko byose ubishoboye ndagushimiye ko mvishe gusenga kwacu kandi ukamumugira neza mu izina rya Yesu amen. Ugire kwizera ubwo amagambo menshi ntabwo ariyo atuma Imana ikora Imana bayumvise. Yego rwose nizere ko ubyumvise kandi nizere ko wizeye mu izina rya Yesu.
2: Amen.
0: Maze ugumane amahoro Imana yaguhaye. Yego kandi hongere kumva umutima ugucira urubanza. Rando di salo.
3: Aramutse neza.
0: Aramutse.
3: Yego ni Pavenza.
0: Yego.
3: Ngira mu itorero rya Rurindo.
0: Yego.
3: Rwasi ni Nyamata.
0: Mm.
3: Yewe nasaba gushimira Imana.
0: Mm.
3: Ibintu uri gukora muri iyi minsi ni ukuri.
0: Imana ishimwe. Imana yari gukora iki gitangaza?
3: Imana yambaye agakiza ku buntu rwose.
0: Mm.
3: Umva nanjye mu byo ntatekerezaga.
0: Imana rega ntabwo rega gukizwa ntabwo babigura Imana ibitangira ubuntu. Yesu abitangira ubuntu.
3: Yewe rwose nakizwe mu buryo nanjye ntazi.
0: Mm. Kwa
3: Imana rekira pe.
0: Mm.
3: Yenda mu rwiwe rinzoga akurumva numva nyine nazabona ukuntu ndireka
0: zari zarakubase
3: ako zitara ngizi mbatre ka kari cyane zitankundura cyane
0: ariko
3: nyine nzinga ndakambira mati mana uzamfashe rwose ngo ku nzoga kuko ndabona ibintu atari byo
0: hari abantu rero bajya bamamagara bananiwe kuva ku nzoga babwira uko byagenze bwanyu mu icupa byagenze bite kugira ngo uyiveho
3: ngiye ukuntu byagenze rero ndi kugura ubusanzwe ubusambu.
0: Mhm.
3: Hari umukobwa w'isi yanjye aragubimbira ngo uzareke inzoga
0: n'ukristo. Mhm.
3: Uri abantu tugiye kugira inshuti nziza.
0: Kugira inshuti nziza ni byiza pe.
3: Eh, noneho.
0: Mhm.
3: Hari groupe ya singi agamo.
0: Mhm.
3: Ubu umuntu umwe bari ndi gusuzuma ubusambu.
0: Mhm.
3: Ndi kuva mu kazi ahantu mu isanzwe rimwe.
0: Mhm.
3: Ura n'abantu barwaye.
0: Mhm.
3: Ndara cyo giye babiri.
0: Mhm.
3: Tabaza hari.
0: Mhm.
3: Babara hambye asanga aho hantu baratubanye n'uko umukobwa.
0: Mhm.
3: Ababwira ni rero nabaherekeza bajya kubabwirira umuntu.
0: Mhm.
3: Akabasimbira.
0: Mhm.
3: Nange ibyo nari ndi kwambika mbiri uwo munsi rero namwe n'inzoga pe.
0: Muri wanyweye rwose wari warisomye.
3: Yego. Bazamuka kugirayo.
0: Mhm.
3: Njya kureba uwo mukobwa.
0: Mhm.
3: Ngezeyo nsanga yaryamye ariko ndamubyutse.
0: Mhm.
3: Umubyutse arambwira ngo uyu munsi njyewe ntabwo nasenze ariko iyi gurupu iri gusenga nayo wagenda ugasenga nta kibazo.
0: Mhm.
3: Arambaza arambwira. Ubwo se ngura bishobora urajyayo?
0: Mhm.
3: Niko numva ngo y'inzoga ndamubwira ati mva ndajyayo. Ni nda aranga kuri ubanze wiyeze uko byose ubanze wihane pe.
0: Mhm.
3: Itambaza na mihana no mu maso yindi nda ibyo ko byose na rimwe ubwira byose
0: ko
3: niko. Itangiye.
0: Mhm.
3: Nda hanyo ari gutenge. Ba ari kimana yankore bitangaza kuri byo zoro. Byo zoro singarwiragira.
0: Ukimana kwa turawumvishe mu mutima wameze ute?
3: Numvise mba numvise nge mu rwandere utuje.
0: Mhm.
3: Numva numva sinzi ukuntu meze Imana ivuga nanjye ibintu byinshi cyane kandi ibyo byose yavuganye nanjye
0: yarabisohoje Imana ishimwe.
3: Uko bwije nuko bukeye.
0: Wumva ufite amahoro menshi mu mutima wawe.
3: Umva nuje, umva numva nuje. Inzoga ndayireba nk'abantu bingi simbi. Nikera habaye. Nuko Imana ishimwe, hari n'abandi bantu ejo twari turi gusenga mu masengesho. Ubona nabo abantu babiri bahanywaga inzoga nabo, ngiye kubona abantu turahahuriye bari gushima Imana, n'ubwo basiga kugira. Ye narabasinze. Imana ishimwe kuba aba bantu bigiye kubahagakiza, ni ukuri iri kugenda ikora imirimo myinshi cyane muri iyi minsi. N'undi muntu wese wumva ushaka kuva ni ukuri nayireke ajye gusenga, Imana izamugirira neza.
0: Amena.
3: Imana ishimwe ni ukuri pe, ndayishimiye cyane.
0: Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yumve ko uyishimye. Uzi ko Imana uyishimiye mu iteraniro rinini kurusha ryaho ngaho ujya guteranira?
3: Ni ukuri cyane.
0: Amamiliyoni ari kukumva rwose.
3: Nuko ni uwo muntu ndamushimiye cyane, ni uwo mukobwa wamfashije rwose yabarangira inama.
0: Imana imuhe umugisha uwo mukobwa. Urumva ubuhamya? Hari abantu bampamagaye barenze bane batanu bananiwe kuva ku nzoga ngo zarababase. Aravuga ati fifi umba bari unsengere njyewe inzoga zarambase, niyo nkoreye amafaranga usanga nayo naho mba ndi umukire naraguze imodoka pe. Atariko inzoga, ati inzoga zarambase. Ati ngera no kukunuza ku kabari abantu bose bakaza ngo mbagure nabo ntakunda nkemera nkabagurira. Ati nabuze uko mbigenza nyine. Ariko Imana bakure ku nzoga, nshimye ko uyu muntu atanze ubuhamya bw'uburyo yaretse inzoga. Hanyuma abantu bampamagara ndi kuri radio ndahita nk'ubroka. Umuntu uhamagara ndi kuri radio ndamubroka. Kandi mpora mbibabwira nk'uyu muntu ari kumpamagara ndi muri radio kandi bari kunyumva. Niba uzi ko ndi muri radio mwe kumpamagara pre. Ntabwo byakunda ko nkwitaba ndi no kuri radio. Mwihangane umuntu wongera kumpamagara ndajya mubroka. Uko murampamagara cyane kandi ugasanga nimero nayitanze yo guhamagaraho hano. Sibyo? Nadadi Salo.
4: Eska sibyo haramutse.
0: Haramutse neza.
4: Igitondo cyiza.
0: Cy'umugisha kuri twese.
4: Yego.
0: Kaname.
4: Ewan, njye ndi gushima Imana kabisa.
0: Ni witwa nduru haganaye?
4: Nitwa Twubayimana Dawidi ni hano i Rubavu. Ewan, ndi gushima Imana kabisa. Imana yampaye akana k'agahungu nari ngakeneye cyane.
0: Vuga ngo umwana w'umuhungu.
4: Eh? Ni Imana yampaye. Kubera ko umwana mwiza cyane, Ewan mbonaga umuhungu mwiza, ngahita mvuga ngo ni akana k'agahungu keza cyane.
0: Ariko umwana nanjye ndamukunze pe, Imana umuhe umugisha. Dore nabyutse mbumvisha indirimbo ya Bosco Nshuti yitwa ngo Uwiteka guha umugisha, mwese umugisha muwakire.
4: Yego, noneho nawe nkakugarukaho kabisa, ndagushimiye cyane kuko iyo uri gusenga ushyiramo ingeri zose, harimo n'abagore batwite.
0: Kandi umugore buriya nawe yari arimo.
4: Umve ngo yari arimo kandi araremerewe cyane. Gusa ibiganiro byawe ndabikunda cyane, kubera ko ujya ushyiramo abagore batwite. Iyo wageze rwose ujya uhatinda, nkumva nanjye ndagukunda.
0: Imana ishimwe.
4: Yego, noneho nkanagaruka unsengere. Mfite ikibazo, ndakijijwe ariko nubwo nkijijwe, Ewan nkunda kwihana ariko
0: bikagaruka.
4: Noneho byabindi nihanye bikagaruka. Ejo ngashiduka tujya kosa nakoze naragihanye pe, nanga bikongera bigasubira.
0: Se waratuye, wigeze watura? Imana ikuneshe. Waratuye Yesu ngakubera umukiza n'umwami?
4: Gose narate kabisa.
0: Imana ikuneshereze kandi humura zakuneshereza Yesu. Wowe mwizere gusa.
4: Ewane kabisa. Kuba narafuze ni ono yatume ngura kuba nganucya. Harabapfuye twavukiye rimwe. Ewane nize ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye.
0: Naza kuza kugusengera mu kanya.
4: Ewane kabisa, turi hamwe mpaka kugeza ku mutozo. Ntabwo navuga urushinge kuri radio disi. Iyo hageze gukura radio disi urushinge aba ari nko kubagana kabisa.
0: Rwose ukomeze ugukomere kandi witeka guha umugisha.
4: Sawa, murakoze cyane.
0: Murakoze. Hari abantu babanyandikira mesaje zitandukanye, reka nze nsomemo nkeya. Mesaje zimwe na zimwe ziransetsa. Shema ndagusuhuje cyane. Uyu munsi ndakwita Shema, ntabwo ndi bukwita gapeti gakonje, ndakwita Shema. Hanyuma hari abantu benshi banyandikireka izi mesaje nzicemo. Ngo ndeke inzoga ngo hanyuma se Bralirwa ngo ikabona imisoro gute? Imana ikubabarire. Nawe Imana izabikubwira uzireke. Ubwo ngubwo ati dushyiriremo n'umuziki, muziki ndawushyiramo. Hanyuma tuza Diane ndagusuhuje cyane. Hari n'abantu bati nsengere mbona akazi. Hari abantu banyandikiye ngo nsengere mbona akazi. nabonye abantu barimo kugenda baganira rwose kandi baganira neza imana ikomeze baho umugisha umunsi rero nabajyutse nkina indirimbo uyu mwana nditse ati sinzi impamvu ngo eska fifi wa football ndeba nyine ngo eska fifi ngo uvuga makuru y'imikino ngiya mubonye avuga makuru ngo avuga ibintu by'imana ngo burukunta bihuza nimugahuza ibintu nyine tandukanye ibintu ntugahuza amasaka n'amasakaramentu sinzi ariko sibundi yo mvugo yavuye he amasaka n'amasakaramentu ntukavanga aha bavuga ngo ntukavanga amasaka n'amasakaramentu ntukabivanga anyuma indirimbo nakinye ya mbere yitwa aguha umugisha indirimbo ya Bosco Nshuti ndashimira cyane coach Claude yahise anyandikira nambwira ati muri zaburi 55 23 handitse ngo ikoreze uwiteka umutwaro wawe azakuramira ntabwo azakundira ntago azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa hanyuma zaburi 25 handitse ngo aguha iki umutima wawe ushaka asohoze inama zawe zose ariko amagambo si meza uwiteka guha iki umutima wawe ushaka asohoze inama zawe zose ngo uvuga ngo amen mvugire uti amen uwiteka aguha iki umutima wawe ushaka asohoze inama zawe zose ariko niba atari inama mbi niba uzi yuko atari inama mbi rwose uwiteka bigukorere niba uzi ko atari inama mbi ariko niba uzi ko ari inama mbi rwose uwiteka kwihorere sibyo se ningubwira ngo akwihorera ubwo rahita uvuga ariko se fifi noneho ibintu ari kuvuga ni ibiki yakwihorera rero noneka dusenge reka nakire telefone imwe hanyuma dusenge uyu munsi tugiye gusenga hanyuma mu isaha kare turumva ubuhamya utaza gucika umva ubuhamya uzi ukuntu buba buryoshye uzi ukuntu umuntu ari kukubwira ati byangendekeye gutya bingendekera gutya ariko turumva ubuhamya bw'abantu b'intwari bazi gutwarana babandi batahemutse babandi uzi guhura n'ikibazo ukaba intwari pe ntuhandavure hari abantu mwandavura mukiba wowe uri umukene baguhaye akazi ko kubara amafaranga warangiza baguha akazi ko kubara amafaranga ugatangira gubyeta ukora kuri sitasiyo warangiza wagera kuri sitasiyo wagera ugatangira sinzi abantu bo kuri sitasiyo uburyo biba sinigeze nkora kuri sitasiyo ariko sinzi haba n'ubujura mumbabarire ariko banza bibayo akazi kose ukora ubyeta aba bose uzi ko n'igihe umubose baba bizi ko umwe bakakwihorera mu ndwa ni muhakane hari aba bose baba bizi ko mubiba bakabihorera mbere yuko rero tuza kuza gufata wa mwanya w'ubuhamya mukangiye kwakira telefone imwe nsenge tubaza gushyiramo session y'indirimbo twumve indirimbo tuzumve indirimbo tuzibyine nitumara kuzibyina nk'iminota nk'umunani icumi nze kuza kugaruka dufata ubuhamya Radadi Salon
5: Hello
0: Oui
5: Ese mwaramutse
0: Mwaramutse neza
5: Ah ni Olivier Nyagatare
0: Yego Olivier
5: Itiza yo tuba tugomba kwizera uwiteka ko ari ushobora byose cyane ko ari icyo agenda tunyuzamo kandi tukabona ko ari nk'ibitangaza kuri twebwe mbonaho n'umwanya wo gukomeza abantu mbabwira ko uwiteka ari ushobora byose kandi nakwiheba ukiri
0: ugihumeka ntimukihebe biba bigishoboka
5: yego biba bigishoboka imbere y'imana byose birashoboka
0: amena urakoze Olivier
5: kandi ndasoza umugore wanjye mishinyo mana na Janet
0: rwose Janet umunsi uhuriza umubwira uti rwose Janet ugubwa neza ahabwa umugisha
5: yego murakoze
0: musuhuza ariko kumva
5: yego ndamusuhuje cyane kandi ndamukunda
0: yego rwose ukomeza umukunde cyane
5: kandi imana izadukorera ibirenze ibyo
0: tu amina yego rwose navuze ngo witeka guha umugisha
5: tuzayiguma imbere ubuzima bwacu bwose
0: twarabyiyemeje
5: Samura
0: koze.

0: bijim akuba ku mubiri bien akazi bakora niki n'ubupfubuzi nsige nakoresha amagambo akomeye cyane muri kino kiganiro ariko bene bavuga abwirwa benshi akumva bene yo ariko noneho sinshaka mu ngabo noneho baca muri ibyo ngibyo ntihaze noneho abantu baca muri bageragezwa nibyo mukabicamo neza kandi haze ntagira umuntu uza gutanga ubuhamya bwa fake ariko reka manza numva uyu muntu kafite ubuhamya rada di salon
1: Cyane
0: cyane cyane none se kankubaza ufite ubuhamya ubu ntago ufite ubuhamya
1: ubu haba utagira udashema imana
0: ubuhamya ndi kuvuga rero ni ubu ngubu nubwo umuntu waciye mu kintu gikomeye yarangiza akihangana nagiye ntanga ingero
1: njye najya mfa gushyira public ariko ntabwo wabibura
0: ariko si ubwo public
1: ni none ibigeragezo byitwa ingirwa abagabo ziri hano hanza
0: oya wituka abagabo nanone
1: kandi mbabari
0: vuga ngo bamwe
1: umva nkubwire none ibibazo njye njya mporana bajya bitwaza ngo dore nagureba na n'abantu bakuvugisha njyewe rero ntandukanye n'abandi akakwereka ko agufitiye impuhwe
0: aho ngaho nikigira wowe kankubwire wowe nubwo utabona sibyo ufite ibibazo by'uko wowe kwa ko ntubona ariko uri umukobwa witeje imbere ufite inzu si uyubakiye inzura
1: uzankora
0: okay ntagashaka ko mbivuga uyu ni umukobwa wiyubatse urumva jane reka mbe nkukuyeho ni umukobwa wiyubatse ntabona ariko wiyi afite businesses ndetse ibaze ko hari abakobwa biteje imbere arangiza akaba afite n'inzu ye Jane ntago navuze amazina yawe yose nk'umuntu ntago abantu bitwa Jeanette ni benshi mu gihugu noneho uyu muntu usanga nyine umuntu ufite ibintu abantu bajya kumubeshya urukundo kugira ngo bigarurire bya bintu bye kugira ngo babone umuntu ugukunda barateye imbere mwa basore mwe iyo ufite ifaranga kugira ngo umenye umukobwa ugukunda by'ukuri baba murefu ndagusuhuje biba bigoye mureke twumve indirimbo turagaruka twakira ubuhamya mwana we iminota nayimaze reka twumve indirimbo turagaruka twakira ubuhamya tujye kumva indirimbo nkesha tuzikurikiranye nubwo ntari buzisoze

0: Sometimes enjoy digital life.
1: Yakiriye ikipe yitwa Madrid Mutabare hano. Mutabare ikipe itaza kurya ibitego umunani, ikiriye ku munota w'umunani kabisa, minota icumi ya mbere hano. Ferran Torres ariya cyangwa abantu ushaka kwinjira muri box bamutereka hasi, umusifuzi ariya Andrott nawe kubonye nturenze umupira aho. Marcus Rashford ishyiramo ku furahatari.
2: DSTV, feel every moment.
1: Yitwa Marcus, English International ariya abwira ati bakuru twati byo kubarikira umupira cyase byitayeho, arisaranga kuti kino atari mwiza Mariya. Inadamas iraruhamo ngaha basorona kimwe. Los Blancos ubusa.
0: Sometimes enjoy digital life.
1: Ntabwo ibintu biraza kura, ntabwo byoroha, ntabwo byoroha mw'abantu, ibintu birakomeye cyane kuri Spotify Campuno. Kuri Spotify Campuno umukino watwererewe kabisa witwa Olivia Rodrigo. Umupeta ukiri muto cyane uri kuririmba, abana bagapfa bakavuga ati yarararara abasore baka ehe Barcelona
3: koga bateye umwako
1: uya ira ira kufura makasa ahita yata
3: bwa mbere kuva namenye ubwenge nakuva namubona
1: uya ira kufura ahita yata kwe
3: kibwo kurutu rirambuye ibiranga
1: kubera ko njye nayirebaga nkabona ahantu iteretse umuntu w'imoso ni wayitera hariya kuri poto ya kabiri neza ariko uburyo ayiteresheje ni ryo nyine akayirenza urukuta akayishyira kuri poto ya kabiri. Uwitwa Tibakira murabikanga attention yari tishura
3: hano. Azamaka Premier League azarega Tremaria. Messi apaneka itanzara kwa Vinicius. Vini ya itanze. Piri cha muri kona.
1: Lati ni kona ikipe ya Real Madrid kabisa Vini. Yari machenga abantu hindi mu mpira ariko Pedro Gonzalez mu mpira utereka muri kona.
3: Kona kubeshye. Ambane Barcelona ni mu biganza bizima.
1: Kwa Pedri.
3: Yena kuba ufite umuntu wa Desteres irita kwa mu kabambaye bambane. Akaba ari umuntu udafite
1: ibi ubundi arawujo kasanzwe aba kuri benshi n'ubu yambaye
3: Frank De Jong.
1: Aya ambandi ya Barcelona ibigomba kwambarwa n'umwe Espanyol. Akantu kaburamo gato nuko atari umwana muri Ramazi.
3: Kwara mini amara sasa ubyo ya myaka 23 akayimuheza kangwa ati ngaho twara abagenzi bawe
1: agakura no mu mutwe ariko akareka bira bintu by'upozo
3: by'ubuhanzi se ubuhanzi ariko umuntu aravuka
1: narije nako na mini akambara ambandi
3: kya turebatse ko nimero za Maria ashira mu izamu irangariya. Umupira agenda agaciye gakisubira muri kona.
1: Ramine ntabwo yabura amashya nke azayambara ariko ntabwo yaba kapiteni wa mbere wa Barcelona uhoraho.
3: Urariye papa wawe cyangwa mama wawe yari afite inzozi zo kuba umuhanzi bikamwagira akaba ariwe zikukiramo. Tchouameni yakuyemo kubera ko agatuza arabwira ati umutara murazana ibibazo
1: ariko umudiho uva mu itako
3: igipfunsi kiva mu bitugu
1: muri za tiriseuse na biseuse hariya kona ikipe ya Real Madrid kabisa.
3: Mbona ukubitamo ikintu ukavuga ati n'undi munsi
1: kona ikipe ya Real Madrid ikipe yakiri kare cyane iminota umunani yari ihagije tugeze ku munota cumi na kabiri hariya tansiyo
3: reka turi kona ariya atanze turebe bagiye guhitera bahita imbere za Maria ashyira mu izamu n'umutwe umupira usubira muri kona.
1: Inadamas
3: isubira muri kona reka turebe
1: hari ukuza kugukoreraho impinduka bagashyiramo nka Rafinha Frank na Lewandowski ugize ibyago match ikabakundira
3: amprasoma zica
1: ugize ibyago match ikabakundira oho
3: bahite kora n'undi ari imbere Samaria atansiyo gonga ari umupira agonga ari umutwe ariko biranga
1: kimwe n'uko Rafinha yaza akawufunga rimwe agahita asohoka agatoka ati none n'igikombe cy'isi birarangiye igikufura uburyo Marcus ayiteye ntabwo busobanutse ntabwo byumvikana ukuntu nyine azamwira baro ikaringa urukuta kuriya n'indyo akayishyira kuri poto ya kabiri
3: umukobwa batereye ivi umuntu wanjye ariko mese mbona ko kiziritse ku muhoro
1: birangira kawuciye
3: kabisa
1: umuhoro wa
3: umukobwa umutipe amurusha imyaka itatu
1: induru utundi
3: umukobwa ariko yaraje aramuguyaguya akana kaje muri stage arakaguyaguya none nyuma y'imyaka itanu akana tayari.